Boko jam mwen. Koulev sa mwen nan dom mwen. Boko jam mwen. Men koulev sa mwen yo, se la kay gran mwen nan habitasyon gran mwen ke mwen. E pi, map suiv, sa se premye rev. Menaj mwen konverti, a chak fam fe an rev, mal rakonte l, mwen di men tel sa pase, li di se sa tan ka fe mbe. Dezyem, dimanj mwen yisip la, mwen fe an rev ankon, e pi mwen se gran mwen vini l di mwen. Li di l bezwen, li bezwen di mwen bagay. E pi machi ansama avel, mal pali ansama avel. Li ale la kay mwen di kon sa ke, wè, toutan ou la, si la wap rete ansama avel. La wap rete. Toutan ou la, si la wap rete. Ta se dezyem mwen vwen. Toazyem mwen vwen, toazyem di mwen chim vini si la. Mba konen si te kon bagay mwen te fe, paske mwen te kon mwen.